0: que le sale la alma.
1: Amen, Nazarani, en Dingerena. Ay, Nazarani, va a buscar, Nambile na isikhathi esithi ngisebenzisa izinto zakhe ngithe masefika lejuzi ngayilanda lejuzi bazalwane ngangiva iqolo ngiva amadolo yemlenze ngaya ngiklina ngisibuso babengangithi uma ngithi noma ngifuma ngihamba bathi kodwa yindo egcubayo ngithi mnangihle lejuzi ngibazalwane asihambeni sesangirohashi kusibili sothe ngijuzi ijuzi lenzela omkhulu mehluko phezu kwempilo yabazalwane. Hayi qhubekani bazalwane, thenga ijuzi. Ijuzi iyaphilisa namanje nanje sengina-2 months ngingayitholi, ngithe nje ngeke kule nyanga ngingazi uzoyithenga, ngizofuna yona nje. Ngisuke
0: emaosanibonana
2: makayifenzeleqezile ijuzi lekhaya iyomkala ethekweyo u-ani ngabulandesheza na ejuzi yabo uthe hamba sinagadlala ngiyintshontsha kancane ngayintshontsha kanti ufuzaphuzi ngayiphinda futhi azaza ngawuzi meshuba angafika athi ne uyitheke mbe ijuzi yakho ngejuzi mpele angibona ibroda manje iyakwazi ukusebenza wasengiyalelan usizi lobo wasemkhamuko manje ngethileka manje ngibeyithe ngani yakho anikhathi ispecial sethubaangaphondlauzie basengiphokekileyo
0: manjeka
2: useshile ulekho kutaa seshile wadayi angayifuni uthathe ubudela ma ngifokeleangangifokele ukuza nemvu yakho ngakhulu
0: phela
2: sayidinalilokha iboshile manje
0: amen okay
3: babambonani bazalwane ijuzi lisezekakhulu bengaphethwana i-BP ngishukela ngingakwazi nokuyikhulula endlela isengane khona loko athenga ijuzi nje yonke into yamihamba kahle namaphilisi e-BP noshukela ngisawasebenzisa
4: Thank you.

kwasinje asingakhamba ngokuthula ngeze ngamageza ngiphele kuhayinga ngayikholwa lento ngoba phela ngihlalelile bafithi ngahamba ngawenza

0: Vorgänge kuna masks. Akambi ahlinzwe ngane nazo uthola umsebenzi. After ngagoma nje only 3 days ngaqhela. Eyokwavuleleka ngisho umyeni yami bengakhandeka emsebenzini. Kwavuleleka umyeni yami uyasebenza. Baze bamusa ngisho emsebenzini, bamusa ngisho iholo ngaphandle kwesizathu. Hayibo bafethu akhona banakhansela nyanga. Ngiyabonga babu Sibiya, ngiyabonga nami lo wangisiza wangithumela kuyena. Ngiyabonga kakhulu kosambenda ithemba sengililahlile nami. Sengililahlile ithemba ngoba kade ngihamba kodwa ngaphela impilo enganywa impilo uyaqhubeka masaphila uhambe ufuna. Ngithi mina halala ngomprofethi uSibiya halala. Ngithi phambili baba kube ukwenza kwabanye uNkulunkulu akugcine nezinani zakho uzifundise kuze kwaphela imihla sabe zikwazi usiza abantu ngeqiniso. Hayi Nkosi wami ngowufakazi kuhamba kahle manje kwanguhle yomfinto ngiyathandwa abantu abami barayithi bayasebenza bengasebenzi nje usenikeze ngisho isihlaphi emsebenzini uyasebenza konke kuhamba kahle. Ngiyabonga yibo ngiyabonga Nkosi wami ngiyabonga mphezi
1: uJahalo uJahalo Thembile 2023 2024 March ezalekhaya ngihamba ngokusazi ngiqedwa sesihluku asingakunzima la hayi ngahlala sofaya saminekwa sambuka ubaba hayi ke sanekwalo maphutha kwadwa siwasebenzisa kwadwa sesibuya emva kwesonto sahamba siwasebenzisa maphutha sabuya emva kwesonto lokusasa saphinde sanikwa amanye ngike wasebenzisa mina ke kwakunzima kungingasilutho unkosikazi nje owayesizwa yonke into eyayikhuluma wabambayo yonke into ngoba wawasebenzisa ngale ndlela ebetshele ngayo nakungile umkhondo ongekho ngangelutho kodwa athi mina sengiwaqedile hhayi abuyele esibenda kuhlanda ngumuntu njengibanje ngiphile esaka ngiphelile esijuki bathi uma ngifika la hey ngikhumbula la umama ngathi ngendlini encane kwanzima ebhulu umama wathi ngoba ebona ningasabonakali fanele ngabe ndlapha ngicele endlini encane wathi obheka wasuka wabona ukuthi konakele ngangiyingane kodwa manje namhlanje ngiyakuzusho ngibona bongakhulu ubaba uDK Sibiya ujabulo wakhe indlela awangisiza ngayo ingathi aqhubeke enze njalo nawabanye. Ngiyabonga
2: sibingelele-ke entla nasizathi sangibonani.

ngomhlaka-1. Ile nsebenzo le yalapha efuzele kathi yona ngicela ulale kusise kathi le kathi kuyinsebenzo yanamhlanje. Leyo kube kuyinsebenzo yokukhululwa nokuhlambululwa kwesidalwa nomoya wengcwele. Eyisabelo sakini. Eyizwa lona. Sithe insebenzo enkulu yokukhululwa nokuhlambululwa kwesidalwa nomoya wengcwele eyisabelo sakini. Kunomehluko phakathi kwengcebo nomcebo. Ingcebo iyabiwa, umcebo uyakhiwa. Futhi lolo wakhile umcebo kuya ngokuthi wakhe kanjani. Angahamba uphele. Ngoba into ayakhiwe wuye, uyena oneyimfihlo zokwakha umcebo. La anqamuleleke. Kule nsebenzo ibaluleke ngale ndlela. Yile nsebenzo engidinga kuyo ishumi, u2 randi, u5 randi, u10 randi, u20 randi, u50 randi, u100 randi. U200 randi. Le mali ngiyayidinga yonke. Wena-ke othi mina ngiyahamba nami emprofethi ngomhlaka-1. Uzongenzela kanje. Angithi uyangisi? Kunemali okufanele ukuthi uyihambise e-ofisi ngaphambi kokuthi kufike umhlaka-1. Yile mali yonke. Kufanele ukuthi kushaya umhlaka-1. Angifuni ukuchaza le mali ngiyenze njani. Abe bekhona bayazi ukuthi le mali ngenzi. Le mali ngiyosebenza ngayo before star. So, le mali wena kufanele uye office uyibeke office. Ukuthi uyibeka nini kodwa ke ngomhlaka-1 siyaba. Ngicela ukuthi usuku lokugcina lokuyibeka le mali abe yiwumhlaka-31. No, sorry, not 30, umhlaka-30. Ngoba ngomhlaka-31 nobe nasikhathi. Ngomhlaka-1 nobe nasikhathi. Mina ngiyibhanqa insebenzo. Uyabona? Umhlaka-31 ngizobe nginasikhathi, ngizobe ngibhizi ngale nsebenzo umhlaka. Umhlaka-1 ngizobe ngibhizi ngale nsebenzo. Hambisa-ke bhukha nawe. Ma ubhukha, uthi omunye umprofethi ngivumelekile yini ukubhukha kuzo zonke lezi nsebenzo. Ungangena kuzo zonke lezi nsebenzo. Ngoba azifani. Ongalungelwa lutho star. La siyosebenza indaba yemali. Umuntu osey'kweletini. Umuntu othi uma ephethe imali iphelele ezandleni. Umuntu othi wavalwa. Umuntu othi yena akazi ukuthi imali iyalahleka uma ephethe use-holy pay slip imali uyishiya lapho asebenza khona. Uyayizwa lona. Umuntu othi nje mina angisazi uma ngiphethe imali angisazi imali iyanginqaba. Lalelanga usizi ayinqabi ma. Imali iwumoya. La maphepha wabonayo aqala amandla emali osuku waphethe noma osuku watholile. Fazwa lokho umuntu uma eyothwala akabuye ethwele imali. Kodwa sibona imali isiza kuya amaphepha. La maphepha lokhu eza kuyo ayinani nemali athwala ngayo. Okusho ukuthi isivumelwane asenza lapha ayothwala khona ubufakazi bokuthi wenze isivumelwane semali sibona ngawo amaphepha la eselokhu eze kuyo. Kodwa imali uwumoya. Abantu abakwazi lokho. Uma umoya oletha imali kuwe ungahlambulukile noma uvaliwe noma uphendulwe kabi awubika mali uyahlupheka ufana nomuntu odliwa inhlahla yakhe edliwa umuhlo. Ngithi mina whatever umuntu ngomhlaka-1 onenkinga.

0: Ema uma vula kuvaliwe ijaji lamajaji umenzi wezinto zenzeke usekhona baphila abantu baphuma enhluphekweni emsakazweni wakho ngomsombuluko kuya ngolwesine ngo10 kuya ngo11 ebusuku kani ngomgqibelo nangesonto ngo3 kuya ngo4 ekseni uDr Mzinto Ngema ijaji lamajaji baphila abantu thola izinsebenzo zika Dr Mzinto Ngema uma vula kuvaliwe unozimanga isiwasho esivula inhlanhla umashanela isiwasho soqxosha izilwane ungiyafunga ngiyagomela induku yokushaya izitha isiwasho sezidalwa umvuli maphupho umphakamisi isiwasho sokukhushulelwa isikhundla emsebenzini nokuhlonipheka emphakathini imali yeningi isiwasho esisiza umuntu ke ophelelwa imali ezandleni siphinde sivule inhlanhla yemali umkhucululi imbiza elapha izifo egazini sibala oshukela iBP umhlume kanye nezinye isihlephu lambhede imbiza yenza ke ulangazelele inkonzo yasekamereni yenze nejabule nobabili uqolo liyadansa imbiza yokuchatha eshaya amathekethe anamathele eqolo ifoto likamavula kuvaliwe elinenyengelezi lenza ucashe ezithenzakho kanye nensizi kamahuwa yenza umzimba wakho uqine ilwe nomeqo nombulelwa nokunye nokunye ungasali izikhathi zokusebenza bavula ekuseni ngo7 kuya ku5 ntambama eMantsela 110 kungeni road kanti njalo ngo 6:30 ntambama kuya ku7 uyatholakala ku1 KZNTV channel 261 mlalele kwinanda 88.4 FM komsombuluko kuya ngolwesine ngo10 kuya ku11 ebusuku nango5 kuya ku6 ekseni kanti ngempela sonto ungena ngo3 kuya ngo4 ekseni ngesonto usuke ekhona ekseni eqaqela abantu izinkinga zabo ngo9 ekseni kuya ngo 2:30 ntambama ngolesibili kunenkonzo yamakhandlela lapha suke lungisela khona abantu izidalwa zabo alungise umsamo inkonzo yokuprofeta uze ungaphuthelwa
1: ngiyakubingelela mlaleli wami ngiyakubingelela mphulaphuli uDr Mzinto Molefe Ngema ngiyisithunywa sika Jehova uJehova ungithumile ngingumavula kuvaliwe ngiphethe ukhiye wezulu ngiphethe ukhiye wokuvula into zakho kuvalekile kwezeyimali kuvalekile emsebenzini kuvalekile emndenini wakho kodwa ungabusakhala solo lezo nyembezi sengifikile ngithunywa uJehova ngilethe impendulo esimeni sakho ake ngithandaze nawe ungumdala wezinsuku wenzulu yemfihlakalo wawukhona umhlaba namazulu engakabi khona awuhlulwa izimo kuzo zonke izimo ubuvela unguNkulunkulu uvela unguThixo ngiyakhuleka namhlanje ngikhulekela insikelelo kumphulaphuli ngikhulekela isibusiso kumlaleli konke obekade kudliwe isikhonyana ngiyabonga Nkosi ukuthi kuyabuya kuphindaphindiwe uyisimsedari yaseLibanon uphunzisa imbabana izwi lakho liyaphila dalo kusha dalo kuhle dala phezukwa nawo umntwana wakho ngegame namandla ngegama lika Jesu thulisa konke Nkosi obekade kumelene naye amen ngithatha ithuba ngibingelele kakhulu mlaleli wami ngiyakubingelela kakhulu kuyinanda FM ngikubingelele kwesiyathuthuka FM sibonge kakhulu uNkulunkulu ukuba asinikezele lithuba ungakhohlwa mlaleli silungiselela lona uhambo olungcwele uhambo lokuyogezwa kwabantu uhambo lokuyophakanyiselwa abantu isithunywa sabo ngifuna ukukhuluma imfihlakalo namhlanje abantu bakithi uma bengaqonda imfihlakalo yamanzi ngicabanga ukuthi bengaba bancane abantu abakhala ngokuhlupheka abakhala ngokungasebenzi abakhala ngokuthi izinto zabo zivalekile uyazi mlaleli wami ukuthi mawufunda eBhayibheli lesitshena ngoJohane umbhabhadisi okuthiwa kwakuza izinkumbi zabantu ukuba uJohane abafake emanzini sekuqhamukakhe noJesu uJesu uma uJohane embona ucabanga ukuthi uyazi zidlulela nje uJesu waqonda kuye uJohane wafike wathi Johani ngifake nami manzini. Johani ngibhabhadisa. UJohani uthi ngisaba ngisho ukuthinta nomchilo wezicathulo zakho ngoba wena ungongcwele kaNkulunkulu. Usethe Jesu, ngiyakuzwa lokho oshoyo Johani. Kodwa kukhona imfihlakalo na Johani ongayazi ngalento yenzayo. Ngifake nami emanzini. Ukuze kugcwaliseke umbhalo. Ngifaka nami emanzini. Ngoba ubukhulu bami ukuze bukwazi ukubonakala buzobonakala uma sengibuya emanzini. Nangampela ke kuthiwa uma uJesu engena emanzini kwabe sekuvuleka izulu kwakhulumizwi alivulekanga engafakwanga. Lilinda ukuthi afakwe lase liyavuleka. Ngamanyamazi kunezinto eziyoloko zikhlupa empilweni yakho. Uyoloko uphuma ungena emasontweni, ungena ezinyangeni, ungena kubathandazi, ungena ezangomeni, ungena yonke indawo. Uwenza lonke uhlobo lamasiko lemsebenzi lemicimbi. Kodwa ubona izinto yoloko zikujamelile zithule. Ngoba kukhona izinto engeke ivuleke uma ungangenanga emanzini. Amanzi analemfihlakalo yobuNkulunkulu. Amanzi anemfihlakalo yokuthwebula izinto ezihluphayo empilweni yakho njengomuntu. Uyazi ukuthi umuthi uyahlulwa ngamanzi. Umuntu uyahlulwa amanzi ngoba amanzi aqonda kwesidalwa sakho, aqonda kwengelosi yakho, aqonda kwesithunywa sakho. Amanzi lapha emanzini kunamakhosi akhona, kunomnomzane osuke uya kuye emanzini. Usuyabona yena ukuthi amanzi enzinto eningkanjani. Umuthi mhlawumbe makuthiwa owenhlandla noma wathiwa owezitha uqondana nalonto nje kuphela. Akwazi ukuthi umuthi wezitha bese ushaya izitha uphinde uvule inhlandla, uphinde uwenze upromote emsebenzini, uphinde uwenze kube ukuthi awukwazi ukwenza konke. Kodwa amanzi athinta ingxenye eyiningi ezoba nosizo empilweni yakho. Ngokungena emanzini, iyinkinga umuntu asuke ebhekene nazo ezithinta umsamo ziyalungiseka. Ngoba mhlawumbe uma singake sikhulume nje yini umsamo. Ngiyazi ukuthi njengoba ngibuza lo mbuzo kukhona sezozama ukungiphendula. Hayi, umsamo bese yakhomba, omunye uzokhomba indlu, omunye uzokhomba indawo ethile nansi. No, umsamo umuntu, umsamo uwe. Yabona njengoba ungilalele, umsamo. Yabona uma umama noma ubaba iy'ngane zakho ziba ney'nkinga esikoleni, fane kwazi ukuthi umsamo oney'nkinga kulezo y'ngane uwena njengomzali. Ngoba uwena ophethe izimpendulo zokuthi uSiyabonga indaba efeyile esikoleni. Uwena ophethe iy'mpendulo ukuthi uzethu indaba elihluphe ngalolu hlobo ahlupha ngalo. Wena ophethe lezo y'mpendulo, umsamo wey'ngane zakho. angithi omunye umama osukelaze iqiniso ukuthi lengane iyilongwe akuyona ingane la ekhaya iyilongwe la ekhaya ngihambile nami ngaqhuzuka ngase ngibuya ngivala umlomo ngase lengane sengithi ngiya la ekhaya futhi njengoba ibhekana nenkinga yengane faneke umsamo wayo okuwe kube wena olungisa lezi nkinga abhekene nazo umntwana uyabonake ukuthi uma uzoba uzoyiswa kulolu hambo lungcwele uyofakwa emanzini uyawubona yena umsamo wakho ukuthi ke usuyagezwa manje ngokugezwa kwakho sekugezwa umsamo ngokungena kwakhe emanzini sekunezinto ezilungiswayo kumsamo wakho uma ngithi umsamo uwe ngikhuluma ngani angithi mama wakho sengikhuluma ngawe wena omdala angithi mama wakho uphila kuwe ubaba wakho uphila kuwe ugogo wakho uphila kuwe umkhulu uphila kuwe umkhulu ugogo esedinda kumalume baphila kuwena angithi isikhathi sanamhlanje amathuna sisenawo emagcekeni futhi amanye amathuna asemakitha siwazi nanokwazi ukuthi akuphi saya etafuleni saya emaran hill cemetery saya othongathi cemetery saya ufihla abantu bakithi saya kostenga cemetery komhlasini saya kumaphumulo kondwe dokomandeni saya ufihla abantu bakithi asena isho ukuthi konje la lengakuphi ithuna uyayibona lonto asena isho uyayibona into engikhuluma ngayo ya ngizama khe ukuchaza khe ukuthi umsamo wakho uphila kuwe wena umsamo wakho abanye bagcinene nje emakhaya bala eThekwini njengamanje uyazibona ukuthi unesikhathi side kanjani ngana nogcina emakhaya kodwa ukuba kwakho la izinto zakho ziyaqhubeka ziyaphambili uyabona yini ukuthi umsamo wena uphelele kodwa ke engizama ukucacisa khe namhlanje ngizama ukucacisa into ethi ukuya emanzini kuyazilungisa izinto zomuntu kulungisa izinto ebezingagcina sezithatha o 20,000 80,000 ukuya emanzini nje ukuya emanzini kuvula izinto njengoba kade ngichaza ukuthi uJohane wafa kuJesu kwase kuvuleka izulu kwakhuluma izwi lathi lona uyindodana yami engithokozile ngayo izweni yayingeke livuleke leliyazwi ukuba kangenanga emanzini kunezinto zakho ngicela ukukhuluma nomuntu mina obona izinto zakhe ukuthi no sibophila into zami ngiyakubona wena osebenzayo futhi ngiyakubona wena odla kahle oqeda nje okudla isibhumbulu zasenkuku njengamanje uphuza ngisho u2 liter uwedwa uphuza iglasi uzophinde kathatha iglasi ka drink ngiyakubona wena hayi kukhambela kahle kuhle vele ngekuzungizwe okwamanje uyongifuna ngelinye ilanga ukuthi engathi leya nkulumo uma vula kuvalwe ngaphinda iphinde ngoba izimo zempilo nizobe sesikufundisile ukuthi uyadla namhlanje akusho ukuthi faneke usidelele isinto sakho nenqubekela phambili yakho ukuyakhe emanzini uyongena emanzini ake ngicacise emanzini kunamakhosi akhona kunomnomzane wasemanzini ingakho masifike emanzini siphatha imali emhlophe sifike sinikele simcele ukuthi siyacela kho ukuthi azosihlambulula azosigeza azo si washa zonke inkinga zempilo esibhekene.

nazo abantu ke ngisabahambisile emanzini bayazi ukuthi akona umdlalo le yanto esuka siya kuyo lapha angivele ngithi ngifika nje ngibe ngithi asingeneni asingeneni ngena nawe kanjalo kanjalo no siqale sibe nomsebenzi esiwenzayo ukukhuleka ngaphandle ngibe nokubahlambulula engikwenza kubona mase sengiqedile lapho bese sengiyangena ngiyangena ngiyangaphansi kwamanzi ngiyokhuleka ngiyonxusa ngiyobika ukuthi nampa abantwana babantu ngeze nabo kule ndawo ngizocela ukuba nibezwe iinkinga zabo bese nidedisa konke okubakhungethe bese ke uma sengiqedile sebevumile sekukhulunywe kwathi ayisiyavuma bese ke ngiyababiza abantu ukuthi sebengangena abantu uyabona yini ukuthi kubaluleke kangakanani ukuhanjiswa umuntu obiziwe wabizelwa lo msebenzi ingakho ke hlobo sami ngikumema kulolu hambo ke ngolosihlanu inkonzo sobe la eThekwini eMantsele number 110 kumngeni road at Durban station ingena ntambama ngo 6 koze kube sekuseni siyahamba ke sihamba uhambo olungcwele siya empophomeni ngiyogeza ithongo ngiyogeza isidalwa ngiyogeza ingelosi yakho ngiyogeza isithunywa sakho bese ngiyasiphakamisa ngifuna abantu abathi mprofeti ngiyayifuna impumelelo kodwa ngiyabona ukuthi mina ozibambezela ukuba ngiphumelele ngoba iqiniso angilikhulumi kukhona engibonayo ukuthi ngiyenzeka ikhona ukubambezela into zami engikwenzayo okungathinto kuyiphatha kwami okungathinto ukwenza kwami izinto yonke leyo nto ngoba phela uma unongayiphathi kahle uyawungcolisa umsamo wakho ngoba sengishilo ukuthi umsamo wakho uphila kuwe yabo angithi ukuthi usemqashweni akusho lutho ungahamba neibani zakho uyophahla ngaphansi kwesihlahla kufike phahle ke futhi ngoba phela umsamo kuwena labo sokukhuluma nabo bazokubuka lapha kuwe baconnecte nemvelo kaNkuluNkulu baconnecte neidalwa zentaba mawusentabeni baconnecte neidalwa zamanzi mawusemanzini baconnecte neidalwa zesiziba mawusesizibeni baconnecte neidalwa zehlane mawusehlane yabo ngiyafuna ukusho hlobo sami ukuthi uma usuyifunda ngempela impumelelo kizothi mina kuwe awunciphise ukuthintwa izandla zithi ziyakuphumelelisa awuyijabulele indaba yokuyongeniswa emanzini uyohlanjululwa emanzini kuhlanjululwe amandla akho kuhlanjululwe isidalwa sakho kuhlanjululwe isiphiwo sakho kuhlanjululwe inhlanhla yakho nalento yokubamba imali iphele ezandleni iyo ofunakala siyoyibika lapha na emanzini andifuna ukuhlambulula emanzini ukuthi ayingabe umshophi lento ilokhu ikulandela ngoba njengoba imali ingahlali kuneyinkulumo kuneyinkomba ezisho ukuthi kukhona umonakalo obekhona esidalweni sakho lolu hambo kwe lwasempophomeni luhambo olungcwele ngoba kukhona isibonakaliso engisibonakalisiwe ngalo lo hambo ngizocela ukuthi kungakuphathi kabi ukubona izulu linetha vele izulu lizonetha ngoba

ngolisa inhlanhla yethu bazingolisa ithunywa zethu angazi bangakolale nabo njoba qala unyaka ngicela ukuyo renewa impilo yakho ngicela ukuyoyiqali ukuyoyidelete imimoya yalaba bantu abalale nawe bakushiyela ngamathunzi bakushiyela ngamabhadi abanye mabehlolelwa uthu nespoke kanti chabo abantu esihlangana nabo bashiya izinhlupheko ngokwehluka-hlukana kwazo uyabona isinyama socanzi uma sisempilweni yomuntu uyozucabanga ukuthi uloyiwe uyozucabanga ukuthi uvaliwe uyozucabanga ukuthi wathakathwa kanti cha udinga ukugezwa udilizwe hayi ugezwe ngumuthi umuthi awusebenzi kumuntu okungcoliswa isidalwa sakhe awumsebenzele umuthi umuntu ongcoliselwe isidalwa umuntu onesidalwa esithotshuliwe umuthi awumsebenzeli uyangizwa uthi njeni yabanje ngoba wena mlaleli wami uthi hayi mina umuthi awusebenzi ayikho into ozoyisebenzisa ikusebenzele ngoba nesiwasho ngeke sikusebenzele wena ngoba uma inkinga isesidalweni sidinga ini isidalwa sidinga ukuphiwa amandla sigezwe siqaliswa impilo kabusha ukuze sikwazi ukuphakamisa izinto silethe nobunhlanhla phezu kwakho ngama magama ngizotshina ntuku uhambo la khona esiyobageza khona abantu siyodiliza izinto siyodiliza inhlupheko siyodiliza imimoya yokuhamba siyodiliza imimoya enamathele kubantu ngokwehluka-hlukana kwayo yabona nje enye into ecela ukuthi ngisho kubantu bakithi anokujwayela ukuza emansele number 110 usuka nje ekhaya mawufika ufike uthi ngizofuna isigezo ngizogezwa ngoba abantu bakithi ave nikuthanda ukuhlola ave nikuthanda make weza umuntu ethi uyahlola nako TikTok seniyafona yebo gogo thokoza gogo uhlola ngamalini gogo lalela okujwayele ukuthanda ukugeza ngoba nakho ukuhlolela umuntu noma ukuhlola komuntu onezidalwa nezithunywa ezingcolile akusizi khona umuntu nje obuzayo othi impumelelo ivalwe yini lapha kumina uyazi ukuthi abanye abanamathunzi abantu abafile wahlangana noma walala nomuntu owayibulala umuntu nansi enye into engicela ukuthi ngivale ngayo bantu bami ngiyanicela ziyingozi iy'ngane ezaphuphuma nezahushulwa bantu bami musani ukudlala ngegeja kuziliwe le nto yokungayinaki le nto yey'ngane iyosenza sidlelwe umhlaba iyosenza sidlelwe inciwa iyosenza siphume endlini sithi umuzi kamalo vele kufika uanti athi uanti umuzi wami lo sithi siye inkantola sika wini uanti kanti sekuphakamele izingane noma kuphakamele ingane yathi ngifuna ukukukhombisa ukuthi wena uyajabula kodwa mina ngisebe umnyameni kono umuntu ovela lahlo umuntu wesilisa kunganakele lutho kuxakeke wonke umuntu uthi intombi enhle kanje yaliwa umfana omumbi kanje akuyi ngobubi komfana kodwa kuya ngokuthi ingane imzwisa ubuhlungu lo mama wayo ngoba ifuna ukumkhombisa ukuthi wena uyajabula mina ngijabulile le nto yeyingane bantu bami ngiyanicela kujwayeleni bantu bami yabona uma uke waba semshophini okuphunyelwa umntwana noma

0: amakhosazana alindile until September.
1: Ngomthetho lento ukube sayisebenzisa ezikoleni ingabe ingane zamaNazaretha eyile ku 25 July. Ingabe esikoleni ongenani ngelunch zihlele indawonye. Zikhuluma indaba kaNkulunkulu. Inkinga ke izingane zethu nathi mhlambe sasinjalo. Siyasaba ukubizwa ngamaNazaretha. NoNkulunkulu kuzosaba ukusinqobela. Namhlanje zinenhlanhla izingane, khona inhlangano ezikoleni, khona inhlangano onathesa. Okubona ufuna ukugcizelela ukuthi uma kuthiwa 25 July bantwana, uma nibuyele ezikoleni, noma ngakuthiwa no 3 esikoleni, uma kuyilunch nina hambani niyohlala ndawonye. Niphoqa umthetho ukuthi uthisha nikhulume naye. Ngoba uzonifundisa. Kodwa ezinye indaba engahlangene nemfundo esikoleni niyigweme ngoba nina nabantwana bakaNkulunkulu. Ingakho abantwana bakaIsrael bebehlele bethunjiwe bathi siyawuhlabelela kanjani uhubo likaJehova kwelinye izwe na? Uma ngikhohle wena Jerusalema masingikhohle isandla sami somnene. Bokufuna nabo noma sebe esikoleni sisekuthunjweni sithunjiwe ngenxa yendlala.
0: Yebo.
1: Mokufuna ke mebe lapha bathi sogcina umthetho kaJehova. Sizohlala emgonqweni noma sidla ekuthunjweni. Manje na ke iphutha ayichazwa lento ubumqoka bayo. Ukuthi semqoka kangakanani. Ukuthi iyayizokwenzani kwakuliwa impi. Amasosha empi yengcindezelo kuleli zwe lakithi amakhosazana.
0: Nanda 88.4 FM isikhathike manje 20 minutes past 5 o'clock. Sisehoreni lokugcina esihamba ngalo. Usakhuluma nje ukuthi kunonenhlangano onathesa nonabasho, sike sazama siyabadinga labo bantu. Ngoba kunezimpi esidinga bona ngqo manje. Uyazi lento yokuhamba sikhuluma indaba zegundiswa kweingane nani nani. Zidinga bona ngqo ngoba zithinta i-members zabo kakhulukazi inabasho. Inabasho kufanele ilwe leyo namanje. Le ndaba futhi izosheshe ilunga mabe iphathela bona le ndaba. Ngoba njengoba beyinhlangano kanti bayinhlangano yokwenzani, ngoba bayinhlangano ye-youth. So yabo nje kuleli sonto bengiseyimithingini eyiningabi ngikhuluma nalento, kodwa ngiyakuveza ukuthi labantu banenhlangano ethi bona kungangcono ngampela sidonse yona ize la kube yona engenelela lolu daba. Akwazi ukuhlukumezeka kweingane kangaka, kodwa singayitholi nabasho ikhona. Iy'ngane zibe yihlukunyezwe, ziyagundiswa ey'koleni, zenziswa yonke le nto le. Kodwa inaba
1: ke singibeke obala Thabo, singayifihli.
0: Yeah.
1: Eke singayifihli. Eke singayifihli ngoba bazothi soyapi.
0: Yeah.
1: Ngicela abakanathesa nabaka nabasho.
0: Kakhulukazi unabasho.
1: Kakhulu nabasho. Ngiyabacela. Ngiyengakhuluma nomunye. Eke sikhohle indaba yokuhlukana kwamabandla. Eke sibuke indaba yokugcindezelwa kweingane.
0: Ingakho phela umfundisi sidinga bona, ngoba manje thina siphethe into ezosiza bona ukuthi hey sifuna ukuyibeka kunina lento. Thina siyayigijima kodwa manje sifuna lento ukuthi iphathwe yinina, igijime naye.
1: Uhulumeni esinayo namhlanje bafowethu usinike iminyango. Umnyango unimemile ke nabasho, sebe sinikile ukuthi asinimeme nize sicela abaholi benabasho beze bangasithinta bese kuhlela usuku bahambe bayomela ingane. Bazali maNazaretha, yazi into ingane meyiqhubeka igunda nilahlwa inabasho.
0: Yes,
1: namhlanje sikhuluma phambi kwenu uhulumeni uthe asize thina sokhuluma indaba yeingane zineyinhlangano. Sesilwile kakhulu kunothisha sibabophile. Yenzani inhlangano yentsha? Bazali ingane emigundwa anobuza kunabasho ukuthi nenzani? Ngiyasikhuluma phambi kwenu namhlanje. Uhulumeni uvula iminyango. Ucommissioner oqondene namalungelo
0: enkolo.
1: Enkolo.

0: besiba mhlophe kakhulu. La ngokukhulunywa ngengubo emhlophe. Ufuna siqaphele. Akukhulunywa ngengubo emhlophe umNazaretha lo esugqokile.
1: Iya, iya.
0: Kodwa lo mNazaretha esugqokile.
1: Mhm.
0: Oyindwangu.
1: Mhm.
0: Uyisikhali.
1: Yeah.
0: Ngathini? Senyama.
1: Yeah.
0: Umunakelele wona wogcina njengoba injalo. Wase ushintshe ungawenzi into yenyama. Iwona ongena enhliziyweni negazi elibovu. Bese inhliziyo iba mhlophe ingabe sababovu njengegazi likuyona. Yezwakala. Ugqokisa inhliziyo, ugqokisa inyama. Ingakho ngelinye ilanga singanakanga. Ukuthi inkosi ithini imibe kumahlongwana. Ithi ngibe kumahlongwana lo nkosikazi ongcolayo.
1: Yeah.
0: Iyantshela ukuthi noma engcolile, noma nibuka ingubo zakhe ingcolile, zingcoliswe ukuthi usebenza kakhulu umsebenzi okugeza inhliziyo. Inhliziyo yakhe imhlophe qwa. Namhlanje abantu abaningi bawulungisa umNazaretha, bawulungise bawufake zonke izinto lo oyindwangu. Kodwa mungabuza ukuthi bangaka abantu abafuna ama operators okulungisa inhliziyo zabo, bangaka abantu abathenga imishini le ebizayo. Imishini ebizayo inikela. Imishini ebizayo le incwadi eziyiphethe.
1: Yeah.
0: Izona othi mawuyifundile bese iwasheka inhliziyo yakhe ibe mhlophe. Ijik. Ayizokusiza ukuwasha ingubo emhlophe oyigqokayo. Ama patterns esiwathi ungayo akazokusiza. Ingakho ushembe ethi meveza umNazaretha uthi niwugcine njengoba nje ningawushintshi.
1: Leyisho yomfundisi yiwe le mNazaretha emihle ekuthiwa abathi mihle.
0: Yeah.
1: Umuntu ogcine engasayi ngisho esontweni, umfice isonto selingenile babhizi bashuthana izithombe ngoba ufuna ukubuka, ufuna ukuposta.
0: Into yabantu.
1: Into yabantu. Ufuna ukuposta akana esontweni zogcina khona ubadlula beshuthana la bamile bayashuthana umahlongwane wayezaza angcole nje ngoba wayinako kaNkuluNkulu agcine ngokwakhe okaNkuluNkulu ayikunaka kuqala bese zayikhohlwe kwayena
0: umahlongwane omunye wamakhosikazi afana nomama dlala
1: nomagceke
0: omunye wamakhosikazi afana nomagceke okuphakama ababeshanyela igceke lasekuphakameni azabe uthuqisana.
1: Ungcola nje ungcoliswa ukusebenza
0: futhi engena breakfast engena lutho. Kodwa ngoba inhliziyo yakhe ayifani nengubo ayigqokile. Konke uthulo ogcwele kuyena uthulo lokugijima elungisa inhliziyo. Uthulo lokugijima elungisa inhliziyo lungcolisa ingubo zakhe zenyama. Kota lo lengubo zakhe zenyama lo luthulu lugeze umphefumulo wakhe ligeze inhliziyo yakhe ngoba wenza umsebenzi kaNkuluNkulu.
1: Yila abantu othi bayidelile
0: manje na ke kufuna siqapheleke siqaphele sithi sihlabelelo ke la sihlabelelo balefu ngithu 56 noma 65 engisibhek ngisibhekele sihlabelelo ngoba sibalwa lapho nathi siphe sihlabelelo kusho ukuthi 56 esiye ku 56 sisibheke sihlabelelo 56 kweza maNazaretha siza sifunda nje
1: nangu
0: hayi ayinhlokomo yabathandekayo yamthokozisa usibakade yenanela nabangcwele abangubo zabo zigeziwe senziwa mhlophe egazini lemvana yabafelayo. Zigezwe
1: zabamhlophe
0: egazini lemvana eyabafelayo.

0: Grungy, 18.
1: Sambots, mfundisi wenkosi, kufumana bahlasi sibingelele studio. Usandile, kids lies Msomi. Cha. Zilamafa zezulu. Bo baba basephakameni. Usathane uyajabula, usathane uyathokoza. Vele bevele efuna lokho ukuthi isikhohlwe indaba kaNkulunkulu. Sibabaze yena. Kuma nje sesichitha isikhathi esiningi sikhuluma indaba yabantu abathokozayo nosathana ajabulayo. Sayikhohlwe indaba kaNkulunkulu. Kasidlule sikhohlwe lokhu. Nami nje kake kulalela ngokulalela ngivele ngidlule nemangezi ukuthi oh hayi idimonike leli bese ngidlula ke bese ngaqhubeka nokulalela. Baba umfundisi wenkosi uqinisile kakhulu khosi bakaZulu. Angikhumbula ukuthi khona laba abakuthanda khona ukukholwa kwasephakamini. Sinakuveza ufakazi buningi. Buningi kakhulu ufakazi. Okunye ngake ngalalela isiprofeso kukho kwakhuluma ubaba LN wasephakamini. LN Shembe wasephakamini. Wayekhuluma ngobukhosi bukaZulu ukuthi buyohamba kugcine kuphi. Angazi ke ngalithatha lawo magama noma ngoba ngangizwe si amazwe enkosi lawo kwangawona amazwe ayivela kuye. Mhlawumbe thina nje sesimila sesifanele siyaqonda ukuthi kusho ukuthi sasiqinisele isiprofeso kunje ngaso ke isiprofeso.
0: Sandile Kitlize Msomi lo yangena nomndayi i-voice note yakho last week. Ey kwasho ukuthi isikhathi sokuyidlala kusekho, ngayibeka eceleni sengiyikhohle nani ngiyikhohle ukuthi ayithini, ngakho ngitsha ngiyidlale ngoba ngize ngathanda ukuthi kube khona osalayo uma sidlala ama-voice note. Siyabonga kwakuyile ndaba esasiyikhuluma njalo
2: lumpana kamakhanya wethu oyihlo omkhulu babulala ubukhosi bakaZulu.
0: Aha.
2: Ya, ngiyakhumbula sasiphendula leyo ukuthi uShembe wazama kabi kaningi ukumema ubukhosi ukuthi buze buzothatha isibusiso bala banqaba kaningi, kodwa mubhekisisa kunaloko ukuthi bazothatha ubukhosi bayabuhlasela. Umusha komuzwa selinda kubufakazi baloko. Ukuzama ukumoshwa kuka baba mkulu aza ahambe ngonyawo esuka elinda aza ayofika eFryhead kaThabede. Wengabalekela uthonile. Webalekela ukuthi uyasatshiswa ngoba kuthiwa ufuna ukuthatha ubukhosi. Ebethe ubukhosi abuze. Emzinathe yiziko leli oyokotha kulona mugodola. Wakhumuzi ngemali yakhe wathi iziko ubukhosi buyoqasha kuwo mabugodola. Ubukhosi bathi hayi ufuna ubukhosi. Manje na ke moqhamuka umuntu ethi uShembe wala nobukhosi bakaZulu ulwa nini kanjani? Ungawakha kanjani umuzi uwakhele ubukhosi bese kuthulwa nabo?
0: Hayi yeah. Indaba esaseyikhuluma ngesabathe
2: la lapha ekuphakameni lase khona khona lendlenja kunendlu lapha eyakhiwa abantu bebezakhela amadokodo. Kodwa bokunendlu yabukuthi usemakhosini
0: eyakhiwa
2: lapha emakhosini. Kunomntwana wasendlunkulu umntwana unomaqakala ubamazi wayehlala kuleyo ndlu. Babakhelwa special izinto zabo uthando lukaShembe. Kunomntwana lapha angisazi nomntwana uJoshua yini owesebenza esitolo ekuphakameni wayehlala kuleyo ndlu
0: emakhosini.
2: Emakhosini
0: manje makhiwa khona le umuzi lo okuthiwa iZulu elihle.
2: Ya manje na ke imuphi lo Shembe oyobulala ubukhosi bakaZulu? Babe ngise esontweni banendawo abahlala kuyona.
0: Kumanje
2: namanje kunendawo abahlala kuyona. Ma imuphi uShembe ozonda ubukhosi bakaZulu? kukhuluma umuntu angazi abhakathi ngisho esontweni yini

0: abantu tu abafunani
1: ba-trend
0: ba-trend bafuni ikobenzi content benzi content ngamanga ngamanga thina sinezi nje iphathekayo ukuthi naku kwenziwa la
1: yeah ngampela isimanga lesi ngoba khuluma umuntu ohazi alibhade esontweni
0: yeah
1: ungazi kwenzakala nje yonke into uzwa ngendaba nje bese thatha ke faka ke lapha enze content balungile kodwa ngakhumbula uThingo nalo engakahlali esihlalweni sathanda lento yokuthi ziyobohla amanyosi ukuthi ke ziyobohla amanyosi nabo isikhathi sabo lesi isizini sabavumeli abenze benzisise uShembe wayesho njalo ukuthi hhayi ma wenza enza wenzisise ukuze kuthi mase kufika la kuphela khona ungakhali
0: ukuthi hayi ngarobert
1: hayi ukuthi hayi engani angikwenzanga ukuthi cha enza wenze wenzisise wenzisise ukuze mase kufika la kuphela khona sibuke nakhona lathi sibuke nje sibuke nangumahlambisi
2: ngimbingelele bomhlonishwa sibonge nje umusa wenkosi othe wathuvusa sibonga nje ukufihlwa nokuvikelwa nje inkosi asemazulwini kukhona abantwana bakankulunkulu abasemazini abashiwo ihlobo ngokuzingelwa nangekhali kepha siyacela ukuthi unkulunkulu abaqinise abantwana bakhe eyi nayibeka indaba nami sengithe wathatha ifoni wathi hhayi angiyisele ey'ntabeni zase-UJ kundodakazi wami usalodadewethu omncane osesikoleni ngathi nakezo nazo iyalo zamakhosazana nihambe kahle-ke bantwana bonyazi siyabonga nje iyalo nesiqinisa phezu sidakile nasey'nhliziyweni ngabahlobo bethu abalinyalela kodwa nje ngithi akuye ngivule nje lolu hlelo ngolulalele noma nje umoyami ubuhlungu khona umndeni wakagwala onyelo lendodana lehamba stile kuba umntwana wami ndodakazi wami omdala kodwa kaye amandla sewathola mina bafowethu amen
1: aw mahlambisa siyabonga ya hawa usuvuse nomuntu leko goli ukuthi akavuke hayi siyabonga kakhulu kumama mahlambisa mfundisi namhlanje isijwayele ukuphuma sesigijima
0: ake ngibonge
1: sekhona
0: ake ngibonge isikhathi sisekhona
1: sisho neyilamba ke namhlanje ngakade zagcina ukuyishiya
0: ake ngibonge isikhathi sisekhona ngibonge uthando uthando besifihla udadewethu khona intombi engangikhuluma ngazo ngithi zayigida ngezambrela phakathi
1: kwesuthu
0: uyimiphi imhlongo kanogabaza obeshadele kambambo oshile besemfihla ngesonto elidlule ngibonge ukuthi ngaba nenhlanhla yokuthi ngikwazi ukumfihla udadewethu engihlale ngikhuluma ngaye ngithi ugcine uthi umkhokheli lentokazi ifike ngidlono osuku lokugcina izonikela u-14 wayo yathi umkhokheli akusavumi u-14 wokugcina uwenzile ezohamba uwenzile u-14 wokugcina akuthunyelwanga iy'ngane ukuthi hambisani umnikelo kamawenu siyabonga ngababona bonke odadewethu le ntombi ezayihlokoza nenhlayisuthi enhlangakazi igida ihambile-ke ngibonga-ke kodwa ngibonga kakhulu ukubona uthando nokukholwa kukamvangela ungcobo walapha kithi esinamumva ungcobo wangasho ukuthi khumula umnazaretha akukho ngakithi endwedwe lokhu wangasho ukuthi khumula umnazaretha safihla kahle sahloniphana ngibonge ney'ngane kadadewethu zahlonipha bese ngibonga futhi abantu abasisizile siphelezela umndeni kamfundisi uManqele lapha kadlangezwa samfihla kahle umfundisi bagcwala abantu ngibonga umndeni ongakholwa engithe mangululeka ngithi asingangeni ningabuyisene kwahlalwa ngathi asithandazele amanzi kuhlanduluke bayenza yahlonipheka bavuma abantu bahlonipha abantu siyabonga
1: abantu abangakholwa ubakhombisa ukukholwa
0: okuyingaba phela thina sazi ukuthi abantu abangakholwa umuntu bengelona iNazaretha akhona kanti cishe ukuthi bakholwa badlula.

0: ngoba ukubanga ukubanga umuntu engasekho sithi ngeke ungene ngoba usebandlele ukuthi hayi
1: sina siyakholoza ukubuyisana
0: hayi
1: kodwa uhamba yonke umhlaba lo ufica abantu abangakholwa bebuyisana
0: bebuyisana manje thina uyimophi loNkulunkulu esimkhonzayo
1: hayi
0: yeah
1: uthi ukuxabana akukho la siyakhona awusathwishina
0: inumber ithi 060 613 1515 060 613 1515 eka mfundisi umhlongo leyo
1: ah

0: uyena ngempela uyena ngempela ngisengumzwile nami la nomzwile toselihle emsakazweni nanda 88.5 FM namhlanje le usayithanda yini beautiful song futhi ana ne message ebaleke ngendlela esimanga angitsathe lesisikhathi ngibingelele ngamukele intuselihle sawubona
1: yebo sawubona sisi
0: unjani
1: ngiyaphila unjani
0: sikhona nathi mfowethu na umsebenzi omuhle naze nemuhle umsebenza ngisho kanjalo
1: ngiyabonga
0: okokuqala nje sizoqala nje sikhulume ngiyazibuza ngisinto selihle yini sibongo mhlambe noma isibongo ithini into noma uma ngabuza ithula nje kumlaleli ungathini
1: oh okay igama lami ngusiphiwe isibongo ngwakwangema
0: all right
1: ongemake uhuntu usivele odlukovu ngase ngithatha isibongo sami ngasibiza ngale mculweni ngoba ngibhale ukuthi into selihle nje ngibhale ngesibongo sami enjalo nje
0: oh yeah shotu uma ngabe nje yabona bese ngizoxosha ama point mina mangabe ngilo wakho shotu melaza senja uhuntu
2: Lihle nini? Lihle nini? Lihle manje nomhlamba kade labalihle.
0: Lokulazalo.
2: Oh, hayi sibongele.
0: Lokulazalo. Ngama ngani
1: mthetho? Iqiniso.
0: Yes.
1: Iqiniso.
0: Manje ke umculo ke uqalaphi ungena kanjani and why maskandi?
1: Yo, umculo lokungazalwa. Sengikwazi ukulalela nokuhlukanisa izinto. Ngawuthanda nomculo ngoba ngangicula ngisho ngisese inkomini ngilusile.
0: Oh okay.
1: Ngicela iphendule uqale phansi umbuzo
0: khona masikandi.
1: Okay. Into edala ukuthi ngithande ukucula umasikandi. Ngikhula ngangivele ngilalela wona kakhulu umasikandi nanokuthi into ebalulekile eyenza ngifisa ukuthi ngicula umasikandi. Umasikandi ufinyelela kalula kubantu especially njengoba samaZulu nje.
0: Okay.
1: Yeah, i-message kulolu kuyithula ngomasikandi.
2: One thing engizokutshela yona nje Queen.
0: Yes.
2: Into selihle liyawuthanda music walo. And uyabona uma walincisha stage usukumlimazile. First time ngihlangana naye ngangu MC kwi birthday celebration enkosi yesizwe samaqhathe ngapha phezulu. So ndikwaba nalento ukuthi isikhathi savumi.
0: Yeah.
2: Ha, ongamboni indlela yona. Indlela athanda ngayo stage. Ena ngayithanda yazi. Yini kwenza ukuthi ukhathalela ngayo music wakho?
1: Angithi umculo njengoba suke siwenza nje. Suke senzela ukuthi ufinyelele kubantu. Ikakhulukazi abadala laba asebekwazi ukuhlukanisa izinto ezinhle nezimbi so uma ngabe ngizulu ukusebenzisa lelo thuba ngiyalimala kakhulu ngoba umculo lokho i-message yami so ngifuna ukuyishiya angisakwazanga ukuyishiya
2: I think washo njani impela because akhuluma eceleni ethi nje akakwazi ukuhamba engaperformile la ngoba kukhona lento ayiphethe
0: lalelaka ngase ngibona kanjani lento engazuthi ihamba nalesimo yabona uma umuntu kamoya if into ungayikhethanga kuyona ikhethewe because uphume ekuseni kwani to fulfill your purpose nenifundile project uzobukhulumisa ngisi nje namhlanje
2: international
0: so yabona ufana njengesithunywa nento senkomo ngikubona kanjalo so manje ngoba usuphume nale purpose nalento ukuthi ngilapha ngiyo deliver futhi ngiyodlulisa message and kunomuntu okumele ufike imthintile le message uma kungasenzeki yabona kukhona lento like ufase ungenwe yabona uma understand that usenkomo
1: hayi nayi ingoma engicula engayazi ukuthi ngiyibhekisiphi
2: so
0: tell us about the one that besiqeda ukudlala because meaning yakhona is loud and clear isibindi ke sokuthi as ngathi usuqashisa nje impela ngqo amadoda

0: Yeah, angithi siyesilalela imisakazo kakhulu. Abantu abaningi bayakhala emakhaya ngokuhlukumezeka into enjalo nje. Sonke yesi siyawenza amaphutha ngoba kokunye sokungazenzi wena sokudonswa umuntu ukuthi ugcine usufike emaphutheni. Kodwa kubalulekile uma usufike ekuthenini kuze kushawe umuntu wesifazane kuyenzeka. Kodwa akukho right.
1: Yeah.
0: So siyaxwayisana ukuthi kulaba abasakwenzayo noma kuthi nisakwenzayo kufanele sikiyeke siyeke ukubashaya ngoba sizoboshwa egcinini sokugela ejele.
1: Hey bafethu, into imessage ebalike kabi lo esiphuma kunyanga yamadoda sizongena kunyanga abantu besifazane welike kuthiwa vele nje 365 days, futhi akwazi nalomkhubu ukuthi uqalephi ngoba umuhlehla ngehistory yethu into ayingekho le. Umuntu wesifazane nje waye ebalike indlela esimanga futhi nangendlela impasi ayikhona ngayo nje, into esingayazi, angazi qalephi le nto.
0: Sekonakele manje, sekonakele kakhulu. Iqale yonakale la kule nto yama 50-50. Ngisazoyikhipha nje futhi naleyo ngoma.
1: Ethe ama 50-50. Bamba kanjalo.
0: Yonakale lapha impela.
1: Ungabe usayidedela ke manje. Sihlinzele into selihle emsakazweni nanda 88.5 FM. Now awusichazele ngomsebenzi wakho nje the whole izinto selihle. Is this your first album noma ikhona okuyokhipha, kuhamba kanjani, kwenzakalani ngokuhistory yakho endimeni?
0: Le album le no not akuyona album kahlehle, EP.
1: EP,
0: yes, nasiqaleni ngaphinde ngakhiphi EP yengoma ezu-3. Isizathu esenza ukuthi ngikhiphe nga EP, umculo awusadayiseki manje. And akukhulula ukuya e-studio since siyabantu abangasebenzi. So lokho kuncane uma ukuthi kunengoma ofisa ukuyikhipha, ngiye ngihlanganise ngihambe nge-studio ngikhiphe leyo ngoma ngoba akwenzeki kalula. Nabaqashi bakude.
1: Yeah, no, true. And uhlala khona vele endwedwe?
0: Endwedwe. Ngingathe ngisayithi khona nginomuzi engisawakhayo khona.
2: Yikona.
1: Uyabona bethu, bayamphusha. Toselihle lona esina njengamanje esechazile ngomsebenzi wakhe. Umsebenzi wakho utholakala kuwona konke ama-media platforms noma kukhona mhlawumbe ama-platforms athize wazi ukuthi umuntu ongathanda ukuthola?
0: Iy'ngoma zami ziyatholakala yonke indawo la kudayiswa khona umculo. Ungena nje ubhale into selihle bese uselect ingoma oyithandayo ngoba zivela ngokulandelana sonke ingoma zakhona eyindala nezintsha.
1: Alright, yeah.
2: Ngitshele mina ngaletha sekukulo esokhipha ngayo
0: kule ngoma etha siye kukulwa. Angithi abantu abaningi manje balwa ngawo umculo. Balwa ngawo umculo and ma uthi ngaphandle kokumculo futhi nabantu bayabandlululana ngakho ukulwa, bayalwa igudi negudi ziyalwa. So sizama khona ukuthi sikhuze naleyo nto ukuthi abantu abayeke ukulwa manje ngoba seliningi igazi lichithekile. Ngikhuluma nangabantu besifazane lapho, ngiyafaka ukuthi nje abantu banaleyo nto yokuthanda ukulwa, into enginasidinga ayibuyiseli.
2: Ngibatshele sibazophelela ejele.
1: Sisibe kubangwani.
2: Yabo nje.
1: Kube kubangwani. Kulungileke. Ngenxa yesikhathi simi kanjena, into selihle ungalithola on all social media platforms. So ama bookings abathanda ukukuthola ukuthi yazi ngathanda ukuthi ufike uzoperforma emcimbini.
0: Yo. Intembi kakhulu.
1: Waqala babaza.
0: No, ngiyababaza. Ngiyababaza ngoba nginenkinga enkulu, ngihlushwa yifoni kule nsuku. So kuzongiphoqa ukuthi inamba okumele ngabe ngiyayikhipha angikwazi ukuyibona ngoba ngihlushwa yifoni. Sengaze ngikhiphe yami inamba yabo, lokho kanti bengingafuni kanjalo, kanti ukhona umuntu ongisizayo.
1: Ngiyabona, kuya-understandeka. Shouthi uzoba nomsebenzi, uzoba nesitoko sokuthi okuthintayo uzobe usumdive kuthela tu.
0: Angithi yabonake
2: masivele seku-Facebook sekuthola
0: kanje. Ya, Facebook-ke nje. Hawe, angithola ke ku-Facebook ubhala ukuthi into selihle maskandi. Itavela ke into selihle. Ungena ku-TikTok. Ungena ku-TikTok ubhala ukuthi into selihle. Uyangithola futhi.
2: Muchi.
1: Alright, so TikTok.
0: Yebo.
1: No Facebook.
0: Facebook, yes.
1: Into selihle maskandi ku-Facebook. Into selihle TikTok.
0: TikTok.
1: Alright. There you have it. Into selihle bafethu.

0: to your most sleeping room. Hey, imagine pro. What's your problem? Lungile let's probably get into about type here. Ngoba leyo record engazuthi ithatha ina izandla zabantu vele mfethu wena pro vele wena pro ngitshele yabona uma umuntu womoya njengoba ngumakhosi yabo ziba khona ezinye izinto ezivele nje zenzeke ongeke ukwazi ukuthi understand ukuthi zenziwa yini zidalwa yini uthola ukuthi sokwama attacks nje yabo ohlengiwe abafika ngoba phela kunedwa kwangena yena estudio kwaqala manje kwama voice notes siyawadlala thina awazwakali yabona so I don't know hlengiwe kwenzakalani
1: Mama
0: umthandazo cha uhlangene ngani mina no kuba nendumba yami laphela uyasithandazela wena mina ngingenapi that's my question that my question and my question no the question of the question eh nanginomunye uyosiqhatha yena usesoqhathwa yimini yabona nje uma umuntu ama ngisaqhubeka kwezinhlanhla eh sho kahle impela alright ake siqhubekeke nama comments sibone ukuthi khamba kanjani hey mzamo
2: ne testament bafuthi ngibingelela hay ngihamba nalene thi baba yilwa angiba ngisezwa nakahle ithethe ngivule kancane lapha nobuthongo blo bumbamba ngibuye ngiphapha kodwa ngihamba nalene thi yilwa
0: Danko. Siyabonga uyazi ekugcineni vele mina ngihluleki. Hayi manje angihluleki nje utamati bese simtholile usithema bese angisazi nokwazi ke. Hawa manje angisazi. Umbathi. All right, let's go.
3: Kose abalele uSthemba ngithi ngicela ukuba nenkosi abalele but inkosi abalele maGaphi because bekosi yeRedo. Inkosi abantu inkosi abalele. Ngicela ukufotela lethi lana bavula nawe. Ngathi yona le ifotela ile no ile nabantu abalwa no ila la la la ngiyona ifotela ukhuluma inkosi abayeni ngibonga
0: ngathi
3: commerce no lokho noma khosi bani ukanyo kunde jobs ngifuna ngabe bathi morning talk the morning talk bathi inkosi abalwa inkosi amagayipi use ukamba bathi inkosi yeretu inkosi abalwa ithi mina iphutha nje anga lezi mesi anga yenza hayi yakho lento ukuthi ubolise ngemali umuntu nasimuntu ubuma ukuvela sefaka kokhona imali uba namanga qamba manje ndilele lokuthi ngisola ngayo abantu bobo simuntu umuntu ukuthi asimuntu akhokhela imali uyakhuluma afaka kokhela bethe ukuthi izokhokhoza kokhela hayi yona iphutha yengisola ngampela ukuthi lelo ukuthi umuntu umbone imali manje vona sefaka kokhela bekwazi ukuthi akhokhela imali yakho uba namanga ukuthi hayi zokufaka imali qamba manje yona iphutha ngibothi ngiyaqhubeka ngilothi ngiyalenza bokuboyisa umuntu ngimizwa yasefana mtabole kubale ilonto nje lento iyacasula ngaphela uma nje iron umuntu ufumbole kubale asefana umuntu yona phutha nje ngibothi mase ngiyayenze empilweni ukuthi umuntu umbona afaka khumala kwakho kuba zinto khumala yakho ukho futhi umbona kubale ukuthi abona afaka kokotha azathi lokhokha azafaka kokho imali wala mloma uyeqamba manje imali ayithola lapho ukhokha imali yakho umuntu ngiyale phutha nje ngileza empilweni ngiyabona
0: Ah siyabonga kakhulu. Siyabonga Sontshikazi. Yabona abaningi futhi elibashayo lelo phulo lophuthalela. All right, ubaba yilwa ngathi usalida but I'm not sure with how many votes and
4: I think 5-2.
0: Ayi kahlathi usune hapa. Ubuyile ke yakithi yathi hayi bo ivusa sekuseni bafowethu. Nathi besisho lokho. Nathi besisho lokho wona
4: wathi ikhohlisa ikhohlisa abantu.
0: Ehhe. Nathi besisho ngona lokho.
4: Yoni bela ke yathi sisho.
0: Uthi ivusa sekuseni.
5: Ngiphinde ngibuye umuntu wakhe. Nogatsheni Queen Marerima musani ukusikhonfesisa thina sinabantu emngamele bezwa izinto esazenza yabo njengo Queen Rejoice kanje bangezwa ukuthi ngoba basemzini bangezwa izinto esike sazenza shange confession ma ayingeke senirong
0: ngaphelungile
5: othi ngiconfess loko kodwa ayilikhi iphuthe ngangalenza emhlabeni njengokuphuza utshwala ma angisho ukuthi umuntu ophuza utshwala
0: urongbut
5: izinto mina engangizenza sengiphuzile utshwala nezinto engangizenza nezinto ezenzekile empilweni yami ngenxa yokuthi ngangiphuzile utshwala uma ngiyiphindisa manje imumva ngiyibheka ngamehlo enqulu ngaba kwenzekanga ukuthi nokuthi kube ngangingaphuzile yayibo leyo nto ngiye ngehla ngayikhaya ngafica ekhaya iziningi izinto engiyibonile ukuthi bengingazazi ukuthi ziyenzeka uma kunomngcwabo ekhaya ngoba nangisuke ngiphuzile so angibheki ningizwe kahle
0: ngibuzwa kahle
5: angibheki uburice but mina kwaba yiphutha elikhulu

0: Sanibonani nonke bangani bami emakhaya nasizinkulisa sanibengelela ohlelweni nalibali igama lami ngingusane Ntuli kanti indaba yethu namhlanje siyibhalelwa ngumelodi Ngomane ekhuluma ngesalukazi kanye nenyosi mngani wami nali ibali kwakhona isalukazi esahlala sodwa indlu yaso encane yayakhiwe ngamapulangwe futhi ke nje yayikhwe phezulu entabeni eyayiyinde kunazo zonke njalo ekuseni mngani wami isalukazi sasiyehamba sisehle njalo ngendlela silibangise kuyotheza iy'nkuni zokubasa umlilo kwathi ngolunye usuku ekuseni lwalibanda isalukazi lesi sasibasa umlilo ngesikhathi phela size iphimbe elincane elalimemeza
1: ngisizeni
0: awu bakithi isalukazi bakithi saqalaza ngapha nangapha kodwa ke asizange sibone muntu
1: ngisizeni bo ngiyacela
0: laphinda futhi mngani wami lelo phimbo lamemeza isalukazi saphinda naso saqalaza futhi
1: isalukazi ngilaphezulu bo
0: kwaqhubeka lelo phimbo encane ha mngani wami isalukazi lesi saqalaza phezulu lapha yena ekhoneni sabona inyosi ekhuluphele ibambekile lwembe lwesicabucabu futhi ihluleka nokusikhulula
1: yekela ungibuke uzongisiza ngiyacela
2: hayi cha uyisinambuzane esiyingozi kabi kungani kumele ngikusize ngoba uzovela ungitinyele
1: angeke ngikutinyele ngiyakuthembisa
0: isalukazi sacabanga isikhashana sase sithi-ke
2: hayi ubu wenzani endlini yami uze uphelele lapho ntsholwembini
0: inyosi yachaza ukuthi ibizidlulela ngewindi ngesikhathi ibona izimbali ezinhle kwivasi phezu kwetafula
1: bengifuna ukuqoqa impova khona ngizokwazi ukwenza uju ilapho sengidizela khona olwembini lwesicabucabu ke ngase ngabambeka
2: hey manje ubuntshontsha kanti
1: cha bengidinga nje impova encane
0: kokusiphendulela inyosi izama bakithi ukuzikhulula
2: hayi uma ngikusiza mina ngizotholani
0: bakithi inyosi yayisiphelelwa umoya futhi sikhathele
1: asini ngizokuvikela ngiyazi ukuthi ihlathi lingozi kangakanani
2: hey uzongivikela kanjani ungakwazisho uyisindisa lapho wena
0: inyosi yathembisa ukuthi uma ngathi isalukazi siyikhulule izohlezi imnekele ehlathini kodwa-ke isalukazi lesi sasihlikisa ngenyosi ngoba sasicabanga ukuthi incane kube ngamvikela kunoma ngabe yini ehlangana naye ngokuhleka nje sathi-ke
2: yazi ake sivele silinde isicabucaba ukuthi sibuye mhlawumbe sizokukhulula sona
0: inyosi yabisiqala ukukhala
1: kuthi angifunje mina ukufa ngihlanipheka futhi ezinye iy'nyosi ziyangidinga
2: hayi okay ngizokukhulula kodwa-ke kuzomele ungangidingeli

abasuke ngebe khona sithi ngakho silisa nhloniphi inkosi impela umuntu okwazi ukuthola laphana kumuntu umuntu inyanga nje sisha ngale inyanga sesisha ngalolunye bakutshohlele nje umuntu angena nkinga futhi angena stress ekhijima naye ewele imfula nemfudlane Sibingelele kuzona zonke nje indawo noma kanjani ngale sikhathi samanyekala kwethu kanti laphana ke namhla ke ingakho kuwena laphana sithi ke usuku luka banina laphana kusuku luka 213 selo kunyaka kuqalile selo insuku laphana ke lingansela ku 150 2 ukuthi ke sugotshele kunyaka 2026 sibona ukuthi ngabe ke izinto ke zihamba kanjani ikakhulukazi mawubheka lana ke kwela kithi kwele mbube kuyabanda ngale ndlela ongakwazi uyibone kwezinye ke zeindawo ikakhulukazi

ndingoba lapha na ke insizwa bathi ama WSS madoda abantu ngisamfuna omunye mina nje sengiyifunela wena Nkosi yami kuthiwa nje ngicincinci ngithanda indlela oyiyona kuthiwa unyathela ngabantwana mani ya yabona mase kuthiwa ke manje amagama ayasetshenziselwa abafowethu uma kuthiwa ngempela ufuna ukuteketisa lapha na kumuntu osifazane o madoda ungavela udilike nje kumuntu osifazane ube namagama nje amnandi amahle unyathela ngabantwana o madoda umfanisa nezinto eziright yabona khona no sweet waphambilini lo ngasuka la uzoyofika empangeni uhla nje ya no uthola ukuthi uma umbiza ngalo sweet lo ubone ukuthi umuntu ayengempela uyazibona ebalulekile naye ya so kodwa ke siye sithandaza ukuthi bakithi akuhambe kahle mani hayi mani kungagcine sekujwayelanwa kabi hawu madoda ngoba phela kuye kwenza ukuthola ukuthi ngigcineni sihamba kahle awu madoda ugcine umama esegamanga ya kodwa nje ukuze la magama ahlezi njalo nje ayithole indawo make sure ukuthi wena into yakho uhlezi uyibambe ngendlela okuyiyona kanti kenye futhi ingoma laphana kothe wayithola namhlanje ebeku mayones cebisa laphana ke umfana uthi ubethi laphana ke ngabe besiyo ngabe basloyile ya uthi ngabe basithakathile ngale kwalokho futhi enye olthe wayithola laphana bekuza nepha umphokangithi bathi thimbi thimbi comedy bheke emzini sanda sanyanda awu madoda laphana ke ubethi ke funda mntanami ubephethe ugazi lakhe laphana ke imfeze emnyame bona bebesinika ingoma emnandi namhlanje bathi ke funda mntanami isikhathi mzuzu laphana ke yashaya ishumi nanye esele mzuzu ngaphambi ukuba uma laphana ke ihora leshumi nomuvo balibombala ke ihora leshumi nomuvo nomi kanjani ukhona unondoduzo nombhalo uzobe sinika laphana ke izindaba ngale kwalokho thina ke asiye laphana ke nje nomi kanjani laphana ke ku WhatsApp 0687649969 makthola makuvela nje ithutshana nomi kanjani sobe sesifunda sesidlala laphana ke emoyeni ngale kwalokho futhi ngizophinda ngibadlale nabantu nalaphana ke kusiphiwe sibuyamise mshosho u Facebook law yes oh madoda la majita lawo akhaba nemkhuba phambilini athi makeeper ingoma isihloko sengoma eyibona ukuthi isihloko sengoma hayi mana sikuniki laphana ke ukuphumula ndikhona lezi hloko zengoma oyungazi ukuthi uzochaza uthini einganeni makuthiwa ndihleni neingane sekuthiwa ngoba phela umculo usudayiswa online ziningi ingane la online thola ukuthi isihloko sengoma umuntu asibheka ubona ukuthi hayi lesi sihloko lesi hayi mana sikushiya ubambe ngezansi so uthi ubuka ingane yakho naye ikubuka ingane bona ukuthi

emshayeni ngiyashoshela mfana ngilungile kodwa kodwa ke phela salusuma ngihameke ungqonoke ngihameke phela angisachama hawu hawu ngisasuka.

Alright, I'm not single man, I'm about to my needs. Yeah. Abantu bancinze mfo. Ya ke bancinze mfo nomba nabo. Sinike lapha ke ingoma emnandi uthi ke ethi lapha ke iphupho iphupho lami empeleni ya esinyeze ingoma ezimnandi ngalendlela amalisayo. Kanti ke South Coast le. Yeah. Yabona musu hlanganisa South Coast uhlanganise umzumkhulu uhlanganise ezinyeze indawo. So uyubone ukuthi awusakho ukuhlukanisa uthukela. Umuntu osuka ngale phesha othukela umuntu osuke esuka ngala ubone ukuthi hayi insosa ezavele zayenza lento kwaba into A1. Kanti umuntu uyabheka lapha na zithi masishaya lapha ubona ukuthi yabona ke umkhomazike lo yabo kodwa manje hayi insizo sezihlanganisele into simnandi ngalendlela.

0: For me, akukho much kakhulu ngoba ngingathi nje umuntu wamphela umuntu engisane nami ntesifazane uma sekwangishiya ugogo akunaye nje yabo so kukhona engizomuthi fahla ngakho ya angithanda kuze ngoba ngiyazilalela kodwa nje kukhona-ke ngizomkhombisa ukuthi no i-appreciate love ukuba khona kwakhe njengoba nami manje ngi-appreciate ukuthi wangizala ngaba khona so nje ya njengoba ngisho nje yazi ngisho ngokusuka phakathi ukuthi nje hayi pick up Thwimba kodwa kuningi ababhekana nako but bayakwazi ukusibayezela egcine sigcine kwazi ukuthi impilo ibe khona ngoba phela impilo iba khona ngenxa yabo emhlabeni
1: ngokushesha nje kuleyo kumanenjani asele emzuzwane ungathini na Charlie Black?
2: Mina nje nami nje ngingakusho ngempela nami ngaphakamisa nje kona ukubonga nje ukuthi bakhona nje emhlabeni nanokuthi ngaphandle kwabo asilutho nje thina so nje I pick up Thwimba kodwa
1: Yes, siyabonga kakhulu sithi boma bethu, bodadwethu, bosisi bethu, zithandwa zethu, ingane zethu, madodakazi ethu. Siyanithanda kule Women's Month sithi nize nijabule kahle kuyo yonke imicimbi enizobe niya kuyona. Nginika umculo ka Stephen Mali, indodana ka Bob Mali, selase I is the chapel. Rather than shake down show, press recording.

0: Mama, ulale ubaba.
1: Phethwe ikhanda.
0: Phethwe ikhanda.
1: Lisiyezi.
0: Yilolale lade ngikhuluma ngalo.
1: Yebo.
0: Yilolale limenza akakwazi ukuhamba.
1: Liyamshaya.
0: Yini phoyisa ukuthi athwale?
1: Le nto le imqalile last year. Masathi uyadla ukudla uyaphuma emlongweni.
0: Mayithu uyadla ukudla kuyaphuma emlonyeni. Ubaba ubani igama lakho baba?
1: Bulebu.
0: Ubaba Bulebu. Ngicela ungibuke, uyangibona mina?
2: Ngibona.
0: Ngiyisithunywa sikaNkulunkulu. I'm here for you.
2: Namhlanje.
0: Namhlanje mina. Bonke laba baphelezele wena isimanga sakho. Angithi uzwile ngikhulume ngekhanda lakho, mina bengayitsheli ukuthi uphethwe yikhanda.
2: Uzwile.
0: Lelo khanda liyahamba namhlanje.
2: Yes.
0: Yini enza ungakwazi ukuhamba? Leli ikhanda.
2: Yelo nesiyezi.
0: Nesiyezi. Hayi, angeke umhlale izandla lakho. Ujabulile kakhulu
1: bazalwane.
0: Ujabulile kakhulu. All right. Khona isibhobo esiphuma la kuyena.
1: Sikhona isibhobo semshayayo.
0: Leso sibhobo ngisibona sihamba njengamanje. Ukuthi sinaleni elonika abantu ukuphila. Nikeza lo baba ukuphila. Leli khanda. Ngicela ninikeze imayikho baba. Namhlanje.
2: Namhlanje
0: usuku lwami,
2: usuku lwami
0: lokuphila,
2: lokuphila.
0: Izwe lelala liqeda 18 years.
2: Izwe laqeda 18 years.
0: Ningilethele imangaliso zami.
2: Ningilethele imangaliso zami.

0: ngiyaphuma, ngiyaphuma. Ngomuntu ngiphuma futhi ngiphume ngempela.
1: Ngizothi usangumpetha okwala ukuphume ngela. Hayi umpetha ukuthi kusohlala singavumelana emhlabeni ngigwema kanjani ukuthi siphile. Sengimdala manje. Uyaguga kanjani njengoba lokhu uthi mina. Uyaguga. Asibuyele emuva bafethu siyaguga. Thani mnala. Aka boy sibonene. Oh, wena nje waziwa ngobuqondisi. Mawusulambile wena uthi kumnyama emahlweni asafuni nokusebenza. Khona abantu olokusile namhlanje aze be. Masithi faster, awu fast. Uma mfumba fobele magunyeshisa umthakule yembezi. Umama kangidelanga. Ucela usamo. Ukhona namantombazana adla ngize kumali. Kho ndomzana le atmosphere. Into ikhuluma impilo ephilayo ine atmosphere yakhayo. Atmosphere yokuxabana bese fikile bokume kwinuka amakhwapa yilwa kanjalo mase fikile siyaxabana uyilwa kanjalo uyazonda uzondwani kangaka kusikade uzondwa uzithwele uzazi too much ufuna sengathi wonke umuntu anganaka wena mase ungenile ngoba ngani yakho namazinyo abolile. What are you depositing to peoples and structures? Yini le oyifaka kithi unconsciously? Namhlanje kukhona abafana abathuka bathi abafazi bayathuka abafana lapha. Mina ngangazi ukuthi khona indoda ithuka. Hey kuthi kanye umuntu angelela nje adume nje impela adume abe yi-celebrate lenhlamba. Bantu abasha kukhona amagama angakhulunywa noma ngabe udiniwe kanjani ngoba usemusha. Uyawakhuluma masuwugogo sele ndaba kanama ugogo noma sethi sibambe sibhekise phansi. Namhlanje nina nibona umuntu omdala ethetha lana nifuna ukuthetha njengomuntu omdala. Uma uyingane nje uyathula nomthethisi uyibona lento uthi iyabheda lento eyithethiselayo uxolise udlule awucuzuki indaba. Nangangimxoxela ihlalo ukuthi ubaba wami sahlangana laye ngama-80s sengimfundisi ngithi khara baba sikhethe awasembele of God senginika abantu abafuna iy'ngane bazala omakota bese bephiswe ngiyahlonishwa. Nathi ngifikile ekhaya ubaba uvela uthi hey khosha ngathi baba akujimthatha ukuhamba lotshwala ngaleyo uliseule andlela apha khonakhona ihle abanye ngagijima kwakhuza abafowethu nabo bonke obaba bakwamakhona qhaibo uzani uzani xela sabo umfundisi nje lo umfundisi wana mdamdadwala abana wathi ayaye hlala phansi wena hlala phansi bahamba bawuthatha bona utshwala hey mafowethu njengoba ngiyinkosini uma ngangena uma wami noma ubaba wami ayiyona inkosi kubona shobe ngaze bethi inkosi angiyona kubo. Mina wami ubaba wazwalala ekhuluma yonke into ngiyithulele nje angixoshe ekhathi kabe ngisenze ngiyithulele nje abonise ngifikile ekhaya ngithi baba uma ngifika ngiyongena kuye ngimphathele izinto ewumntwana ubaba wami uma ngikhula ngangithi ezoyiphendisela ngendlela angambona ehlupha ngayo mama akhula ngenhliziyo embi kodwa abantu bazi ukuthi engane ilunge kabi ngoba ngangiyithulele. Uma ngiphuma ekhaya angiyanga ekhaya kuyoyisebenzela mina ngangiyosebenzela uma wami usizi lwakwethu. Uma ngiqeda sanjena na indoda nami udumo ngithi umfazi wakho uqala umambatha mawukwahluleka ukuphatha unyoko umfana ngeke ube nayo umfazi ngoba unyoko iyona nduku yesilinganiso olinganisa ngayo umfazi kuwe ngoba bafowethu kukhona abafazi abaganile kodwa bangaganile nomuntu abamganile bagana ubufazi ababuka kuma-TV ababuka kubantu awuyena umfazi wale ndoda oshade nayo uma ungayazi ukuthi yini umbono wayo yayifunani ngawe la ekhaya. Oh. Abe khona umuntu okwazi ukushona phansi. Nangamshaya umfazi ngamthatha wesibili. Edeleni laphambi kwami ngamphucu ucile. Saphanyiswa ngolwesihlanu sishada. Esonto ngamthela impango. Edeleni umnini. Angimanga la ngamzala esedelela mina. Lalela mfana. Xombazizane engenabudlelane nonina. Usenkingeni. Usenkingeni. Wonke umfazi wami ngimazi kahle. Ungaze ebhekile. Umfazi engahlangana ngaxhumana nonina. Ngoba ubaba wathi kimi umfazi wakho ngampela uma wenza enye into ekuthatha nalo umfazi wakho yini awumazi ukuthi unjani ngoba abanye laganala nje awumazi umini wabonile sekikiza nje liyazi ukuthi bomama ngelikhuze enye legesile lishiyayo. Uyabona nje ukuxabana nobaba uhambe ekhaya nje ukuxabana nobaba umphendule phambi kwey'ngane zakhe lengane yakhe izokwenza njalo akudingi ukuthi uyitshele ukuthi indoda ayiphendula noma iyaphendula nayo futhi ngeke izibone. Uyabona akekho ingane esenkingeni njengekhuliswa umama oyitshela izinto ezimbi ngoyise. Your life ufanele yakho ongenani izizukulwane eziwu-4 noma eziwu-5 zibuze lokhu wenzani wakhabani ngale nto oyenzayo wakhabani ngale pizza oyidlayo wakhabani ngale Coca-Cola oyiphuza zonke iy'suku lama braya waphumayo uyophuza no pizza.